Menim wo community baby a wo enra ensua eto ye sedie amania mo famu bibiri no aye hu videos ebinum kra community meka se etwini bia eda ho ansa na omo de akroso akọ mehu chese enyoma sisi e won krofo fi bepa cho wa wo temen ka wo timi no se wo area bibin si ya memeye se memeteye na mefre bi bepe wo mo a ensuo no aye den aka wo mo sesei me ne wo ka sei aka wo mo a wo mo dan esei yo mo japade afọ frem sesei a 0302216561 0302216562 ene prophet roger beka mensa mempese mebusa na asem fufuro bia me ne ne nka hwe asem a mepese me ne no e focus na ye kan ho asem e ye ne prophecies ahodo a wa mema na minim na minim se no anadwo nsuo beto amane me ne na hia but I was aware say na ene de me ne ne be hia ene nsuo nsuo ato ama me ne na se hia ne nsuo nsuo ato ama me ne na hia no e ye one of the prophecies no ba ko a oka ye 2025 say free October yenhwe ye na sawotiti area bia ensuo a odi o say two free area ho ni etu akohe yesi ye dan ye ntu nkohene ampa so kan na si uhwe the way ensuo feeling crofo fie anodin frame wo issue ni bi e wo area wo community I just call me 0302216561 0302216562 but mame mana kwaba mame ma prophet akwaba

0: Betu.
1: Oh, enyanokra. Enyanokra, yani akra so mu.
0: Enyanokra. Kwaku sa sa no na e bibia na.
2: O ya.
0: E ma mu ya.
2: E bibiba.
0: Ba ene be mu acha na se be.
2: E kasa kire wadwen.
3: Ene e e so edu be bi na e bro so a. Na o de on sa sa akata na ma.
0: Presa ya mu sa so mu.
3: Ba bi se e depend on the situation no. Ba bi ya mu wo no. Ba e bi o be ya mu bi ahu se no adwuma sa e den. So ati ase.
4: Baya ebi kikemu dodo.
3: Ebi na mike. Ti da stream ne de.
0: Febre na yo sa.
2: Uko mu so mi kikemu
4: e. Ebi kikemu.
3: Na le so go. So go mo. O mo bra.
4: Ani yakoda hotel bi ya dani ni ara. Mai no ba bi oda no sade e.
1: Dede no ba no.
4: Dabi.
3: O nana say ya US. Ayi ba ku bi aba na ne nam net no so kra o. O ye judge.
0: Ah o ko to
3: na police ni a. Ono odin come for born here dey say one ni e show kakra no office na wo court e yo na no e na na odin ma no na say ma me so na no na ti when e no na ko do mu when to sound nay na afom next no mu video say say omo hunu
0: but ma me
3: they are recording the sound
0: ko pompae
2: Eti omo aware mi ni aware ba ko no woni omo ya dwen
4: eh me dia me kora dia me nye skapa me wale mi no anami nsa
0: waja sofu die na
4: na don wale mi no anami nsa eno so jai sofu die
2: enye bone
0: christian pastor na wakata azim
4: na ma me bible quotation ba ko wa hasisi e kene se wi o wale mi no anami nsa awale dudu ono eye ma won a onwo sika nyame ye hira won enye ma obi asabe sabe ne ho chele no Ose me kwa wale mienu. Ya papa kwa si chumu. Waka so obaye wale mienu
0: yensa. Eji, ya po kande wabunu kwa asema na.
4: Po, oka nse.
0: Osu obiye nye bako.
4: Ha, osu obiye nye.
0: Bain.
4: Tie, ena po lo kanyeno. Asemna oka no se. Enfri mi nemu. Ose enfri urade. Enfri mi manjen chile. Advice.
0: Po isu na chua buku ye. Whole chapter.
4: Eji, po no na nesema oka no. Edu bebi ose. Ay advice.
2: Nese, yon kwa po. Na nu nse de nu jogo.
4: Po.
0: Because my name is Paul. Wan kafe fa bak broso.
3: Abra na oye so na onya me ye pon. Zata no oro ne ne.
0: Ba kun se point the only person kafe fa aware ho. E ti die na se ke fa de yejumo se bak ope.
4: Oh, masa, wan kafe fa bak o.
0: Sa no kan yo.
4: E wan ko tuma me.
0: Kwa ku.
4: Da bi ko
0: tuma no papa ye sa ye.
4: Ko tuma me. What is the only
1: way na? Fisherman.
0: Aha. Wan kafe even
1: kwasi so bi obi for ahwefo adwuma no afa adwuma pese se onya oyere baako
0: e se no kan yo se no kan
3: sofo
4: aha
0: aha